Hoano e hoa ma kia koutou i te kāinga kia kaha ki te kōrero Māori ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mea nui me ngana tātou ki te kōrero i te reo i ngā wā katoa. Nā reira mo te wā poto nei hoki mai anō ki te ohotaka nei o Pukuhohe, pō Māori.